bal sa tuwa tadi to'y katayaran. Nakarateng tunu wawa nudira ko kamangsal nuina nudira. Matinya ito o simpi harateng ko paki talarikot.